Nang tawa hunyo yang hupi mga chukyang pat kiwa nga sumo pa nga nang sino. Ama yak tu ka nga KUII hot lala. Na lak sunat nana chokuk pa sukya.